0: Yabara, ayara ko ba me kurupa ifo. Oma be won gane. No ko ba ke sika na. Iri harme Ibrahim Akim. Kakin hunu kiteza. Giri noru banakpa yone. Bedo. Iri gogoro ne. No beka. Hanu kurupai inkin kana faji chiritiu ka dentu iringanga nya iri sakabe tena akim ba me kurupai alfani dia na suba pre akim
1: oh bakin na suba igo nyanze kene nyanze be kurupai fo truku ko o na no moro ko o kurupai ka na ngwe wakati gomini se ne ni gomini wakati mama fai kai kana
0: yano
1: dia fai kai kana honyano ataba sini foka agunu ba me delega gibrin ka honyano za batrui handuka ko ne gono won jibri sinte girino ta ugwe dona da sabu fote ka kana e ka bara e kai go ke aibe dia de boroba ka facture normalisete aibe di you know kinka bana to dum agona wokan kin bana no na wokan singa bana alma muso heka nkana meki ne kan kana ni no ni kan de bate kulu pai ba ai be di bana no 100% to amu fasala ni ikana im buru be ni fasala buru se ifono hedi na ifa agonu abanna dia induka kana yadi ba borobia nika aibedi anaki hetago agono no iwangiri no tawo gwerawin takala tirabiri kai go kyako jina de zempuri agora kono no anaki ho abin anaki bi to alma monso kimi labari ka karinyo bafodun gunuka dimbate msu aibe di bana domi nga bana hinifamwa ni kuna alma muso ni kani bate kulu aibe di mba bana no nya waranka kuna farangu tia yine uke 100% to igo burubia ni ka iwe ngiru na utogwido waka ngu futosi kwe beri uke uke grand entreprise na uka mbala sasoni kwe uke mwain entreprise u igu fulado unse na kukari uka ntete burudu ka hinika faima ai beri seni alma eka kwe kubaro futosi kwe kene kene uke uke petit entreprise u nyo ndon sina yedi won labari mkini ko gonu banna kasimana barbarudi dia faktu normalize di atama ina bara anabara tilashin ya kai kiti a won seniga kasimana ka ba me gobe kasimana ka faktu normalize abara no he foka abara barbaru beri kaka benegano nagiri no tagwedo wen hini dia fakti normalize abarano he beri barbaro beri ka anam giri no tagwedo ahini ko norututuma kuma gomananti se ko dan gomananti wen bakorokuna ya prano he hinno foka la sabu hinno ka abinena he hinno no dia iku ba me ware ko gana na ne do ko kanci ni ko gonu banna kasimna faktu no malje de won sini ba me mananka ko kari ka dira hini dede bon. Bame wa kukari kahuru sesere uga. Masesere hini dede wen diro bon. Kasi mane kabara faktu.

normaliser dit ta ko ko boro sa ka ba me de go he fo di ina ki ka ya ne do de boran de go na he de o de pe de ma mon facture normaliser dit ha se ka bara tilasi wo ko ne raga en facture normaliser non ya na bara tilasi ni kan go de bon ma facture normaliser garan ina sini ka yara kpene bi ka kika anaki gir no ta gwero foron ku wan fa ni gano boro ma facture normaliser ha wala mbata bani bon bon kan go boni kitite wan facture normaliser di ha wala tawo ya bara sida ka na boni gide fe di wala boro di pedo ja den na bana bere nya boni gidi ka kwe ku go na hefo hefo ka na sawan se din sin na takala ko ke buka ndonu ndi mata mata ga yekite da ko go boro mo mze ka mi se banero fedo kin ko se sere o nkulu mo he folon ku nera din pe nun kan go tun nera ba ku go tun nera no din pe nun kan go gi nera ba ku go gi nera no to nye go ndi nye npe nya he fona sawan se nyi yekite den su takala koto ka o bora di ngwen fe di ma hantu akuna na facture normaliser di ba bu fe di fokuna nguru kilo bani ka kinsa na kinyo anera domi nsi na si da foka mba ki ka a nyego demi nego na facture normaliser ka akuna akwe fe di ngwen ma go hantu yo to abadi akwe nega kakoba hao di ya facture normaliser na ki gumenente folon kwen seni abarano bokulu mwene nya anaki gumanti folon ko aga mon fani mo ni kandi ko be e fo facture no mali be ni katte kulu dia mo be ka mbon aban an fani dia e kai ba ka sini man sanye ne fo ifai ka kanne yo dia noruka bene inje una bene ganna na kirno ta gbedo na no hini ma nori de koma community se government maduka lo bene ganna se anduka bene inje ukuluko bene inje ko kula mfani dia mete girno ta gbedo bate gbe kana dandi amoboro gbe ka aboboro gbe ka go na nani dia iwe ngbe ina wani he nkate ogiri no to gbe do yin efo ide ma nuru marugu marugu ka dan gomenati pakoro kona ka gomenzo ba hini ko bara hinsa na aben ko bara inje o boina dia nyeri mun la sabu kuna no ite nyi di ka a burokan kingo facture normaliser te anlidi za patro handu awen gibiri yente le 7 septembre dia wem facture di den pe ka te ba ni meno kulu pa de mbata kulu badi ai be de simple sa no ba de don singa di mo be ka man samba dia to sadia bine ka ni no me you know won sariya won tila won sariya zon fon na waran zaki ni gu ya article 135 du CGI du code général des impôts o kika awon ki o safu sinte kuna ka ban na kam ba ai be bana da ko ko baro nkan na gino za para bana ine wo ke sur les importations wala dengo heoka parabana para ngo kaza benega na koko na parabana ni ke exportation wala dengo heo nerano wala dengo be fata borosa ni wo ke prestation de service dia mo beka de nde si boroka agunu giru no to gbe ro wem
takalauku na ka a boro nga be ka a anaguna gbe do ya ka mano ya ka kin giri nur bana giri nur gbe do ya ya mu bi ka ni nguru ba fakadun ai be di 100% di ba bana to ni o kwe kwen ya ki ai be di aparano na won todi na disino ka dala waran ka bon faran gunon babana di an yene wuke 100% di a kwe kubaro buro kai fefe sintedi kai na ma wuke sintedi ana waka akin kana heo za kwarabana importasyon waka akin heo ka kwarabana kwenye exportasyon na waka o gwe fote bofose gumana ti mwenye hefose wala bofoka amine gu hefonera il est au vente et les prestations réalisées. Dia mobika tende peko heza dimte kulu dem bamba na waranka mbadala kanu kakana giri no ta gwero namma and kubaro wongi no fo kamba bana nyenu go gina ni go bana sanye ni go ke account to account de bine o gwe ko goro no borawem riba kamba wa wen qui faut aussi qu'on a une ok à compte impôt assis sur le bénéfice bénéfice baron riba cabro goma dia heka yensin ko baron dia nyeno mon sai na disika dia ko ko baron di baka facture no mazai te kul paino mo be ka won nur kamba da kuna kamba ka boro banaji wala kamba ka fondera kulu mo be dala waranka kuna kulu farangu bahunu ka abaka giri no ta gbero to barbaro di bine anabara de ke na sini anaki etago asintino ko pe kene kene kene kene kene kene kene kene buro maduka be 500 diro fo giri no ta gbero go tegana dia don sinti anu kene kene kene kene kene giro andu ka kun ego won gibri ye maduka ka maduko wa azako ki bo kulu won maduko ka yo batro ke generaliser maduka se ba me kulu ka maduka tila se ba me kulu ga ti a bana ne foka adun dira moso de manière progressive ba me maduka bi to ti do foku na giro no to gbe do kono to de baboro honi awen sinte sintino le 9 septembre 2024 dia giru dubu hinka na waranka kini taki won handuo ka dimi akone gono kai go ke septembre awen gibri gante le 9 septembre 2024 ya yeno yedi asinti ya arum barano buruka su mausi giri no ta gbedo won takale okuna dia yino ke person physique non connu au fichier des contribuables dia yo no ai be de fol don dia sakan sintiara da 9 septembre 2024 dia dengbe go baro henani kasina gbedo ile ke person physique yeah bon da yo di sa kan pe ko won prestation o tan pe ko gbe fte borose en tant que yen pe ko tutu na mbo ma na ki na na gbe fofa gbedo fa feri di yen ile ke en tant que prestataire individuel ya mo be ka boro dom seriali kaadun hunu batu handu i gante won gibiri gante won giri dubu hinka na waranka kini takiri heka nyere don dira na dende kwe ko ban faksu no majete kulu aba aibiri kanzeno to nyere bon hini mo kuna woka nkwe ko barawo gbero yo kai go ke entreprise new dom abarano bofoka nsu
hari bana.

0: ɛdi tó kpa saka pɛtura fm gana iri kini ko goro na iri fa ji hɛ na kuro pa iri pe akim.
1: Ok, tó iye kite yanzu yau da ya idan ke ɛka bara ayi bɛ di di akpɛko barawo ngo ngiri nuru bana awi don ki ka boro bayin ka huru ka pe dia de wem ifi di bara ogbete da so gbete dia de mba meta mate ka diru te sadi mo boro bo foka nsuba ai be di 100% di cancer dia ibine zin sin munso ka barbaro ka guru masanya no borkulu borkulu no de ne ba ka faktino ma je ta kulu ba ai be di bana se wo kam ba ka jiro te ka jiro di kai ba afirite nero to borobu ga bo ha de aguna futonsi wala gbe do ka afirike o ki entreprise agona reji du commerce agona ifu agona journal officiel agona kari hima ayara aibe di 100% di adirabo iba ki buru se ka di borondi guna heka yu ke reji du commerce nyen guna heka uki waka na no me mafutun si te nyen guna iwen lamba ke yu ke ifu ana kika ngona nyo de kulu yo kiboka aibe ka seni gotel ka mba bana farangu waran ka bori ana kinyo yo kiboka ana jirambo dia dende gonna he okai ki okulu alma oke ono he kai seni ngona de yo koma ngona ifi ngona dia iyo giri no to gbe do igo nza ono bofoka isu gombe ni we no get systematic one barano no connu du fisc de mana ki kango na rizo commerce ngo na ifi ngo na ngo na nya o kibo ka dia giri no to gbe do gombe awo wo kan tabaka jiro ri tego be ka denna ifi na rizo commerce na bi ru tadi nu fo wa no kinga ataka yo ke a pièce ana ki giri no to gbe do takali yo di no dia den na tando nyengo na takalori anaki nyo kiwo ka dia giri no tawo gbero go mbi awo se ma diro fo wan te ka yo ke declaration d'entreprise de ma ben ka te ma re de commande o ikur de alman suba magbe te na gina abena men ka te kan te kifo mba ka gbe te na dia zai kai kin ga sanan kuro system fiscal beninwa barano declaratif e kan ki yo se yin yugo gbe tana dia den pe takalo ta dena ki se kai yu dena ki yo se kan ba ka gbe tana yo gudi awon yo budi awon nde guna takala me en su gbe tana dia ibi na gobe ka ibo agonu no buru ka giri no ta gbe do su gun be gana dia den guna takala odi anaki nya ana yo gun be se ma diro te kaka giri no ta ogbe do ma diro yin te wani kaka de ka son to please de de yin abe ni kanam mambe yin abe ni kanam demba fakti no malize ite e ka o ke ai be di anzu hunu se no dia to o kan go bon ha bon diro fa yin abara mate sari masu 100% di bana aibe di ka na tisi bo kuru bon di maso abana na di do fa ima abora mate dia wakade ngu faktu normalize te kuru nya aibe di go hunun se igo mbe ani ne do domi nunko obor kuru koto ona ata mandu kakane do oboro kan na keke kukana aibe di wonseni nzama tutuma guba mabito no kika deba fakti no mazite iba banano itutu nyano ya kakika deina dirofu te ishu bana itutu to mete iba akateno dirodi mete iba ate dea diro di no bam fasala burusia ni ka de mbaka fakti no mazete kulunya akweko baro ai berigo honne akuna dia wala nguru iwe platform kayo kese fisk kakwe dika a ama ifisu gbete to mubeka mbahini ka dirote sadi ma 5% di kanse maruka ka anwe ifu kai go numero ifu do number reactive gina dia sari de mba factory no ma de ta go teni ai be so ya mba hu ai be de won haraka bora maruka be mora anwe ifu o gbete aso gbete o active o aso active o dia mba ni ka ina sini mo so mba ni ka pe won gbe do mwen girin do ta o gbero kan gin girin o rubana wala girin o ta o gbero ka go no mwen farin ka su moro nan gbero wa wala su moro nan fu mwen ka pe ndo ka ke ma be to a go na gbero fo kan gin ka ya no yakaza aya la gi e ka go ke ai be 5% de adirabon don ben ka de ka pe ha wala platform fo go ni mwen fu me fo go no ke go ke cfisc.impo.bg de wura mokuna america no kamen mache ka bede mwen hebe baraju wala da baraju to de mwen hebe kwe ko baro efoka aso gbete diro fahim mate diro fahim mate you know mbakwe mwen kiri nda gwe roka agonu mwen farani kuna sari mwen handubu mwen takare uka nduna tabaka sama sama ili uke dekashon non suscrit mwen giri noro uka nna bana bana ili uke empo non peye ya akulo mba kwe ka ame sasawani dina ame sasawani giri noro tabweroni sari mba di amba heka agonu te sari mba mili samanse kake ato uwe ifili bara aktive ya sari kulu de mba ka faktu ino majiri te mba di aka 100% di chu unu pene dia buru kangu ha meta borobate yene kinse iba aka yara ba jiro te no kakwe wonu kangin gir no ruta gir no rubana din to maki kabe dingo na handu bo won heo ka himando ma sama sama di maguna din sama de minana sama dia manga yene o ke regularisation ba regularisation te don yeri bana dengo girno fo koto bon ba bana e okuru de nomba te sari maruka hinika mwe ke ogiti te to nyego ana hinika diro kaise no te ana fakti no maji te ko nyana ai be ka se ko farangu waran kabo nyeri ki konu na borobani ka bon hato kana ni ka jiro ite nyi go ego ba ma factory tetama aw anaki konu kaina ige ka se ni zai sinti ai bedi anaki girino tago alma abara no he foka girino ru kam dom babana de giri beni nyino ngo gina ni ko farangu bana waran kabon gina hale giri mabeni dia batwe kine kon yin wuke account he fukan gina ni ka bana banna ka he kan babba nan su be gina dia yin wuke account na batwe kine dia den na simple tani bana mo be ka hawo anaki kan nan rufuru mo be ka won yin no ka ma bana yin won gina ya ka bana gina do Boroba yin kaba abon ha kwenye. Denna. Sempousan di bana. Denna sempousan di bana. Ayala. Unsu ya ka faktu normalize te. Wala. Denna sempousan di bana. Heoka ahimama te te. Handu. Ka yigo ke obligation fiscale odi. Unsu tenon. Iba gina ka tutuka ki bulu seka aibe banao 5% wala makpe kadirote kogono gino tabwela mwen sistem kwa aliki ya abanam masu aibe bana aliki ya abanam masu aibe bana abinaki ya abanam masu gino lo fawa ni wakangono bana wala heoka ahime matete di handubu ke uke obligation fiscal aniki kasariya do na disiko aniki yaba na ma su bana dia aibe 5% ina ka hekan nunginte masu tegan au to hekan nunginte kulu sema kiniko te yino boroban ka abon hamansa to gbedo bora mo futun si gbedo fo bayi nika kiniko factor no maji o te banaka aibe di go hunun se 5% aniki ka demba ka facture te mba di aibe 5% ga no facture di te o su pe hale hale me in so so ni zaman sam sinti te o saka mo quick fo bi ma di ki fo aibe han to se 5% asugo asu hini dabun se makpe halika pe facture te heka re go no facture ba hunun na aibe 5% ni kamba banagina de ka nyeri barana de ya 5% ni bene barana no e foko hun kai bato ke automatiquement ko go no mwen situation fiscale kon situation fiscale yo no mwen eko kiboka Google no do koto unsu gi no koto yino situation fiscale do mi situation fiscale li abene kate ma kanse masubu garo koto abene kate ma kase ma kanse bimbe mu garo koto bon